Ngaji akashwani lene jön chik tangin nga do chu chot lun tang skar ma jip chu cha du ka sa ta tat pa nang jen dikrim sanjes la phulen de ne dikrim na sang sang skun la smal la chiring tang chiring ang dus nges ke phul ka ni sungur sana ja

ngaje akashwani leni shwat ime chu chot sum cha du ina butang yam pu ngaje dring dring tang po thon dring ngis pe pe pi to chu chosh me ga yang jalin te te chu pa ngaje gung spa sala cha

0: Hello Julie.
1: Hello Julie.
0: Hello Julie. Degree na inka sa ina chhanla le.
1: Niya dorje chhan da ju.
0: Ya dorje sa onka ne juksen.
1: Na kya sa suma nille.
0: Sa suma onle.
1: Sa sa ju.
0: Sa suma chi chhala rik zaten juksa donle.
1: Ya yo de ta chang milu gya la chi ta chi. Chhala ba chup ti na kole ta chang se bo sa matan de gya le.
0: Ya ka sa ta sa jing badge di tus le pa ta chi rik ta ba zate donle.
1: Ta shirok kole shirok mani me kya le ka.
0: Ya le tene.
1: Ka ri je kya kole sa na ri onle ju.
0: Tene kazuk lu thugnya sara onle
1: ta to na somo yang kit salang
0: tene lu sangani thopa juk sa dangle
1: yo le tene ama de chen le tene no no ton chok get le tene ngarang thong ko mane me de le
0: yena shnga zat kani lu tene nga je sanchez la pulin nga je degree mi na nga khak thu chez la ying takwana thur je che jule

0: Hello, Julie. Degree na inka sa njana metsanla. Yanka ni juksen.
1: Mastok mal.
0: Yeah, ilan gazuk lik sa njinda wong le ngutuble.
1: Tokpe folong tibi jekan bukalam.
0: Tokpe folong.
1: Ole.
0: Niya ngutuble. Tene dang diri astoka chis na sulle re du wong le.
1: Ta thur sa ni yimo sa mbiale. Tunga ja kolai ti male biale. Sangmo la kolai ta ti mal.
0: Niya kasa tene darong chu mambas pa ino wong le.
1: Ni dayong du payale ta. Mamang pe yom gi nam kor bai
0: ya ka sang youtube le dene lu san gani thopa juk sa da
1: bai girme je jali
0: ya le
1: kan girme kan sang lo je ene rangdi lun du tanli men da tanli na si jale
0: ya ka sa youtube le tu jgun na ja phone sala ja che la sing ta pa na thuk je che dene ni ra nga zat khan ni lu tok pe phulum dene nga je sanchez la phulin nga je degree mina khak tu che la sing ta pa na thuk je che youtube le jule
1: ya jule nga ja thang me chona nga ja thang ma jule
0: ya jule
1: ya no no jule

0: kasa gulama pasle taksa ringa tanga lu san che da pul tung lu ju
1: kasa rigzi nam gele teni is teni nga ta skujab shamasuddin teni khon nga ta tudu gi swel las khung na ina ngol ju teni khon tang yam po itivati lani ding po san che da gulami ga samle
0: kasa gesle sankal han gas dire dring le luntin khang study na as ka jat teo teni skujab shamasuddin teni ngiranga ta tudu gi swel las khung sina teni nga ta senior veterinary pharmacist juksanu teni daksa ngirang intensive cattle development tening at a center marsha yotenuk te gachala zadanuk shamazdil ne gasujun samasangala julung le
2: juli
0: mata tene lasku seung le ju ta simsen turu mangpo jang ata tene six tok da chena ta asmanchat da cheste samaja dano pa ta asmanchat po ngata vaccine bhola kha po jun bata tene nam nam ngata tu sina salano jun july august mangpo jigeno tene nije charji yotte tuk tene te nam nam salanuk te chang basang la chi yos kala mala chana la
2: ka sa jik sin le tang a je vaccine bo khatsa kumbe khap yo chen yale ma che khatsa kumbe khap fmd food and mouth disease en yale te ong a je dang tu azu sina january jin a je tang sun yale start jos bin te ong a je da tuk ba la yo chen yale te te o tamang sa khatsa ni ro ngira le I zumo ngata viral disease zarchin bala le jarna tso sen ngira le yu hal la vaccine ma chona ka tonga ta sting ne yang thap sik ma ne yong mir ngira le tene turo ne na si chat ma pu cha charu ya le tene ta te ol da tuk ba tuk bala chos pa san te ve na chai sik azuk tuk ngira le mi ma se chai sik ros pu khachan tso sik tuk ngira le ta da sang ata jing bat pa one ka ngata department ne chok ne khatsa kumbe khap ta la chanuk nga jim mi chanuk nga rali te zane kone rospo mane khatsan duk nga rali tembe ka siya zana te tembe ka kone yuks te turon mapuda bor te kone miyang duks te yato chios khap po turon la sangrik chios te tang chuk na kato tene zumo marsa na metkan gyushchase nga rali tene te ono nyampo nga jay azu gang chan nga rali da tukbare na azu gang chadle dewarming zen jing rali
0: gole
2: khat chimbi man ni ngirale chimbu na on to tene buchi

0: Daksang Jarangunis Tanjin Gendunis Alkani Logic Santin Pin, Istingi Tivatilani Digrimbo Sanazat.
1: Junuguni Digrim Sankalangas La Juliet, and a Diring Junuguni Digrim in Angai Volleyball Salpangis Lab Nishkos Justiot, then a town choosing Kong Lel Doni Juxeno, Yang Sonamamo, Mashun Juxeno, then a Sonamamo, Volleyball and at a Captain Juxeno Halalej. Then Samasang Mun Lang Yangiskala Junuguni Digrim in Agasu
2: Jule,
1: then a Volleyball Salians Poiscola Tech Molazat Nale, Uchinole.
2: Volleyball Kitanale, Yanke. Nang ninda ang atan 12 ano total 12 yot kaya le nang ko ikita na 6 ano kaya le tene 6 popular duga ano kaya le
3: volleyball ni kita main player bo 6 ano kaya le tene nang ko ikita nang ata sabsi chik chik bora ano tene yung baki ina juil sa nang ata barang 12 ano kaya le tene 12 nang main player bo kita nang ata 6 popular ano kaya le tene 6 bo kita nang ata coordinate nang ko chap level ng yung bokone coordination ka uksha yung goshes in tene nang ko setters in kaong ata ball bo borkan jikorang Smash attacker jadi korang yang bosan untuk nangku libro jadi seperti yang orang yang lekau kita nangata agar nangata match nangku angata tiap six player nangne cikcik kita nervous tuh sih chatdo ya firkwa sehingga nang medo jadi tuh kita nangati main libro yang pun angata change orang yang lekau kita nangata back coordinate nangku lusan untuk main atau libro kita nangata back coordinate nangku lusan untuk nang back coordinate nangya mana kau yang tesang agi front coordinate nangku kau chatis itu yang aman orang yang
1: Kasalet in Niji National Danikan Cactus Tinale Nintinale.
3: Kasale Tini is an hand like it and I logi Naika National Sistinale.
1: Let us salians mamma put you to no halalet in a volleyball man by young salians on a conjera cacklin at the valley.
2: Yes, said the amble, a volleyball man pale is titish said the badminton sadly, the name handball sadly, football sadly.
3: Tini in uncle Kitanayale as a student charging yampo, games in uncle participate in dress for the big Mario. Tewe hesap sih ayah kita nang harus nanti lihat nang kuaci izuk si game sih ngata biar tu halal lekong izuk game sih izuk si biar tu tewe nang kuang ayah lojung ayah cik sama nang participant cuat ya le cik sama nang kuang participant cuat cricket boh chord kita cik sama participant cuat ya le cik biar sih nang game sih jadi cing yang potewe kene ngata ma lobjes ma mangpi yang tu halal le kawe kene ngata mea respect nang cik si discipline nang cik sama ngata inang kuang nitop dog motivate cara ngata yang janme team jing Nangati team jik match charging yang pote, we nangku ngatang nangatang kaju tin match pe nangku kaju sense jik halale. Ngatang marsya side cah duks te yod nang yang jung jin team jik yang sersiad nang, te we nangku kita in second ini sang ma thama dukan audience lah ma interest wu ma riyong arali nangku.
1: Kasale, tening ija sal mangku nangku kaklen aja darak, tening ija ni sekar salian sun nangku kaklen te kaju sik sura darle.
3: In nangku kita nangaya kaklen jis pe kita ma aldi mau sura darle. Games nangku ngata cis hang ma lob duh halale ngata mija respect nang je indo ngata discipline jik indo ji in ngata inang ko thop dog yale tene dang diri time ka ngata thugo mangchat mobile use to je halale cricket drugs works addiction mangpo chala thonuk dang diri time ka halale te to nge samara ki dang diri time ka te un phangs de halale time jik rang ra time jik phings de rang rang sports nang ko rang rang interest sport gun nang ko rang rang te nang ko participate cho na te te nge samena te panches se tun jeche se jang sang ino yale
2: da jab game jik se se halale te ma skit po chara ra yale te ne dang dring ata tugun ta mang po phone ga malap duk duk hale te ne phone po ga tang mang kya malap avoid che se hala games yang malap participate che ma chan du halale junu chin chi ri in ta ta sang ata sports na malap chi sang ma ta preference sports kang ta no pa halale jo bob so te fia ke te nang ata sports se che ma malap important niche du halale te just nga ta discipline tene hard working tene punctuality te changma games just malap nga ta loops du pale te changma
1: ne kasale tene daxe rings tus ma halang healing changing no halale tene nge jara silches nang yam po kostalian se fe tus po kazuk she phia zala le
3: kasale tene isang han la tene nga ya game jing nga ya zuk volleyball jese nga volleyball jik second la volleyball jing nga ya season ni tene nga ya school a chajas time ka tene nga ya rang nga tuk ni nga ya rang team jigot pinyale goma khurang nga ya national la cha sang han la tin nga ya team jik chang met pin te national la sons test ni te nga ya nga ya rang group jik chos te nga ya team jik chos ni ya le ka nga ya ming tak sio sol team zen ha la le sol set of lives jik nga ya ming jik tak sio te team bo jik do da nga po te nga ya rang gune nga tok na nga ya rang zo top chos test ni nga ya team jik fix chos ni ya le gari tuk chu te nga ya le le chuk tuk ne hunang phe chik chuk te nga ya practice boring tene wasting ne ngatang garish chu gad ada ganta kitan ngatang yang fresh song de ngatang college la chen tese ne jisting ne yang yong ste ganta ni sma practice chen jeskan jik ode tok sika bor pin halale tene tese tok

0: zuk training bo ta ya le sar le thank you so much jese sin ya le ina ko tene national ina cha ching yam po first goma nga ya national la nga nga la national lam po jir se sin ya le tene ko nga ya first ko rang lo ngis nga odisha bhubaneswar la yot pin tene logic assam guwahati ya tene logic ko ke tanang rajasthan jaipur la yot pin ya le tene first time nga ya goma ko nga ya national la cha jane tene ko ke tanang nga ya match po khur tang nga ya team bo girls team bo ke tanang odisha team gyal gyal ring ya po nga ya match po thukhala le tene ko team participant ma mang po pen tenang nang nga ya first po ki nga ya uji bo nga ya te match po goma ta kong ring mo du nga tang chun yot pa hai chun yot pa sang na chapi jixious nervous goma national ses pa sang ya chapi chapshe sang yong sia le tenang nga ya te himat po bor pin ki takshe sta ma nok barte nang kong ati performance gya la stanches inok jesh kan bo nga hai bor yot pin ya le tenang kwa tenang nga ya goma match bopnesh wala cha jane tenang nga ya main score bo ke tenang nga ya 5-6 se andar la lose ya le tia jena goma song tin pin nga ya thongom spo ke tenang nga ya first time bo in pin halale ten next nga ya bopnesh wala yang nga ya match chik cha jane par te time ka nga ya practice po ma ari thops yot pin halale football ground ka khet nga ya practice tang sia le te vika ki tenang tenang nga ya la ni sum jok sing nga ya practice bo ran nga po nga performance ang ya lang halale nga point bo ke tenang 15-20 jok ring nga ya lose ya le test ni sam nga ya sam ki nga ya nga tang kam yu halale nga tang bir khon nga po nga tang juk cho nga no bir cho nga no sam halale test ni next nga ta yang juk cha jo cha ching nga po te nga nga ta yang ma gyala gyala yong chema na leng hane sang ma improve cha kan jo thon do halale nga ta kazam jinga ta practice mangbo thoba te zam jinga ti zu nang ko games nang ko performance mang gyala thon le ka sale a tene yong che shene junu jinga ta volleyball salian sa nang ko khak len in sam na tene ye jara yu khong na chi lab jari salen le tene a yong che shene thu go ga wang ta halale student khon ga ke tang volleyball a sagan gun lang ju che jin halale a agar ga to khong last ngan pe chok la ma cha last zang pe chok la yong ste tene nga ta game jik sin halale mobile ji yud nang ta khon drug cigarette ji thon nang tyon spang ste tene nga ta games chok la yong jin ko ji games interest yud nang tevin nang ko khon participate jo azat halale tin tin ang ko kheta nang kon participate jo ste nang tin ang ko interest jo rak palang goma nga yang interest me jan nga yang chon la set pin halale ta interest yo nyo nyo tin te vin ang ko kheta nang to matlab tin na man sama me rak pin ki nga tang bol se je no ina volleyball bo you know ina volleyball bo se jak tang volleyball jang zin du gat pin halale ka ve kane kabhi kabhi ngati family members mo nang sabi chi izuk chado ki tin na bol bo tham se dog dog sila mi ruk last jo mi ruk je ste yong du yale tin te o masta halale nga ta chap ra interest jo nang nya po tin nang ko chap yong ste participate jo jo ste seches ala le tena seches chi po ma nok tena ko jang performance bang ya la stanches tena ko jang nang jang interest jo til demo nyam por sina tena tefe nang kong ne khwang tena ya age cha se khwang chance yo no halale ne ma dang di time ki tena thu ma mang po games na participate chuang thong du halale ta han ne time ki tena nga ka nga ya un time ki tena nga family hu nang zeda pinki game ma ste tena bol shyang ka sin duk duk tena khurin duk duk ma cho last cho mi ruk shyang ka zet bin halale tena nga yang tena nolin family wala nolin tena chen yong se se pin halale game se pin te daksa samara tena nolche se katin bi ka khitang daksa nga ya national se se skap chi thops te nok samara halale a tene nge sting ju ge tiwa bote o rakpa tene a junu ji khala le nga ta salian se chi se pe nga te zuspo ang ma khante chone thang po yong go sala te ve don tang ka zuri don go sa no le
1: ta ivi nang ko ki tene nga ta ka sport person ja physically mentally fit lu che se fia ki tene kharjang ma gala don go sa no khala le je se ki nga ta a games no ko ki nga ta sports no ka ki nga ta dal wal indo mix dal jo se nga ta te nga ta za che sala le tene nga ko zyada spicy ma po miza che ska ve nang ko ki tene nga ta te sport sports ka ngata effect le banu hala ngal ches dup ches cha ches tevi na kwa tevi ki ta ngata kharji ki ta fruit un gela za ches ka ngati juk spe fi phan to un ka ki ngata ngata ki ta junk food za chok nang ji time ki junk food ma mang po changma do na no hala le ti un side la board te ka ngata juk spe fi phan po in ka ngata juk spe fi ngata tik lu sa tyo ma za ches
2: tu je che te ran chuzin le yang sona mo le te ne dring yang ai junu guni degree minash ke ches pa jule
3: dak sa nge jarang guni tiwati la ni degree bo san tin pin is ting ni nge jarang guni thug yang sefia stanjin gindu ne sel kani yang logic sanazat